0: Pwani ya njema kabisa.
1: Kabisa bwana. Yeah. Bwana sisi tunamaliza hivyo. Tuwa Ramadhani na Fabian Ndomi, Godfather. Mjuzo vitu vingi, unaweza kaniita Le Captain. Bwana tunakuacha na Shakira na Bana Boy. Dai, dai. Tuko tayari. Sindio? Bye, bye.